se fwa ye ye. Tiye biyem, me se, wobe ye ye. Asisi a dayi, wobe be ye ye. Ha ha ha ha. Wobe siria, ne wosu. Wobe siria fi mo wate. A wradi de sedi a shewa fruma. Wadi a me wradi. A wradi nya mi nya, wani da so. Yeah, now we're yeah, ha, now we're yeah, I say I yeah.

kabi kabi kabi hey sawrati ewrade nyame oyema ni da suoi ani mi ko na be ya me ye ye o hie ni u ba tere ha ha ha minimo sa atoda ewi ase ewi ase amani atoda na adosu minia na suawrade se wonya me bia wo beti su kunim eti ti wonna muni kwa kuma tu yam wona wo wona wo twi wo se wona wo twi na ra ti da no wonna.

nyamso na ni mo nyamso na ni mo nyamso ha me to me no ha wo nyamso wo nyamso da fu nyamso wo na ni mo nyamso me to me shano biamu po

se nyankopon ti ase ah wana ka cho se yale na to ne aduko onyame asem no ready na on king council me won ti nyame ase sa yale na bawo so wana ka cho se du be ko wu ha wa so me dia wo be so mo wu wo be so mo kwasia wo be so mo yohia na so dia me pesa me ka cho nyina me sa ya wa ba me dia sa o ke kan ho a sa o wo so ho a sa o se king council na My young father, he challenged me.

su dine ne mo no ko to ta ni na ko to ma kwa ta me ni na pa mu ka se wa ni a ni ne bo ni ne sa wo ki ka wo sa wo ki ka wo ata wo.

Sa me susa mi abibienye yo dia me de men sa besom no na ya basa enya ma papa bi wo yasimu na so me kwa de bi tu me ka men sada e ka sa bida wajani wana wana myankopo e wa de na chade papa pa ni ne ya peni na free ne chaiba ti e wa de sibisa no de pama ho What do you say? Now, Uber won't know. Wobama, Uber, be a woe. We are young couples, Sassoon, in this Subain Sotty.